ezina muva liyabukwa ongafuna ukusuka siyamgudla uyazivele siyabududu lende food less group usikhuthuza amaguda.

bathi sina muva liyabukwa ongafuni ukusuka siyamgudla uyazi vele siyabududula and the foodless group usikhuthuza amagugu.